ambarakho ukhomana ndana ta ex ka even my take to kutu ngwe kanem bori ate kom wa go nda for the pens 3 verse 13 king no for the pens 3 verse 13 ke te nxa ma de ke go na go tsuru nge e khwanya go ta go ke ka go wa go go ka go kwa nxa mo kwa kwa kung eto ndi de ke go kom damasito tashito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke akhare anza ke kwa wota mara kung tui kha kho e tinya ko kam kana mata te nxa mata ti kho ama to nge kha kho jo na ko ke ka kung sakate te kara ko nyako nxa mko ko na gite ko man te nxa mata kam kana mango ka to ke tui ko tui ko ngo tebe twa kha matia ko kha matkhawa ko tsa Takon te nga tiga, sinca sen an karakiri kunyaki. Kane ma kama yom kama tui kama sinca sen la tuve ma a kama ngom sen e ko kama. Te kom ke kite ko te dewa ko na ko te tranya ko ate doro ko ta ko yong kama. Te sinca saka tuve ma no na wahi sen ko ngie ko tatam. Te do he ngo te e ngo eka kama te ko a ko te ngam ko ko a. Kho nga kwa kwa ngosi uwe wato. Angi te nga mati nikanwa miya te nga mkwe. Mboro nga rata kaya ku. Tako huwama ku. Huwama kwa yo kaya kwa mkwe. Kanima kama te huwama na eno. Te huwama kwa. Te kwenye kwe te. Kho mkwe te kwe te ayosan kwe kwe tewe. Kama yo mkama. Chinja sen ya kuma. Te chinja sen kwe. Te kan chinja sen. Tada kanima te kwa kata. Nte tera parata kwa. Soma e te tun tsa tsam ko tse nimbo ronga dio ka te kha twa ka te ange e khwa ntse ga te go ama ti ate ma ke timbo ronga re re ta mara khati a ke wo ka ta te go ti kwing ken ke kwing e ti de kwana na e ya ko ti kwa ka re go kha tsone tsho ma khari ya te

0: Ngicisika ngihayire teke xama kwanti mabathi radio enkhoma camski qiqiri 13 ngati borishi kongo camene sibori qiyago ti monika nzunga kapstati borishana sese enyam karakhatia ha tsuro a 25 akuri bafana bafana numa melody sundown siki bora ya kongi ukuya Zayden Adams me ukaqiwo sina dinki borisa gikuya maqo khoya FC Van Wyk angadi Tsoro he kwama tsamsika Scott's Kloof da kritinga we kap statiki wo sina dinta Van Wyk angara din khana si orutin tsamsiki nka o hem khasi he sesa si o ziki borisa na ha kata Adam si sit Africa e FIFA muna mu kopi bora e tesina tinki si ako yamanati ma kham medri bafana bafana grupu wo kriji a te karatia muna mu kopi bora e suri sina tin tam siki nko hako akhiri o wo kri e Canada sindeta Los Angeles ki si ako wo kri na tin tam siki we oroko kruwa tinve tzuka dangosika Departement de Binnenlandse Zaken kunnen aangaren die tia om papirana. Zuid-Afrika kia anahi kuna hanahi nguta kwe mosina kitinki. Komkoma anasi te ko kiarezia kwanta yam karakui tim. Sika o directeur Binnenlandse Zaken nguamana kuha. Albert Matsaung aangaren die twee. Nago kam. Na 3 days in the size kwina khana he engye tin tam eziki musina ki tingu ta kwe ki are tin tam. Departement de na a ka te khana wa ka te benelan se saka e. Ina mua ko te sika khuzi a tseka ka tiyo kwina mbapira a wo kwina South Africa ki tina khana zia tam sika ku sin tam. 50 days in dengue khusaisi ombapira nai musiki ya hinti kwena khanazi ya ku sena khati khan qara muzika kwa gara kapusi tie anenza shwiri senati kwa khasi ya muka ite kwanu na mu kopi bora tamsiki kwa kwa tim Cape Verde takite Spanye khasi nyam ka una un kopi bora e te karatino ngqa a wokrina ko tin khwena khana he mu kaite khwanu Spanya ani siki sung kara wokrije kun karatim vozina takite khwe kham ani ki kam ka ronde wokrije asia ko khu karatin khaqwa Spanye ndeta Argentina sindeta wokritin kim tsui kha a Vozina aneki tsewni sa sapote to kwea spansi sidi kasin aneki tin kwea ankarati kumu karabisa eilandi ta kite kwe khasi he suri senati no aki kokoro a wo senati sidi kwen ango kwa kara kike itati bora ki kipa siya tehni kwea ka nkwene kwa ankara kwiti aldisa vozina ta kisin ta. Borisi Heriwe Aha size quina o dino tea and a tumor din wrestland is ten amkoji green si doropa kitesina tin kim. Quizi quad is a cloud quano tam di bora am. Sorry bomba a quin an orocotin da o nwarti sumi ki siako teretin tam. Getting is girreslandi tonisa a doropa caroti. Faifu di quia o din doropa kino der tahana tumor dim. Kutte amkuzi khazi he tesina tingi akoko an o di no tam a thunga ding tung a ka fry a skipa a trayan kutu ani Odessa kisi kere tingi kere oro president dem Vladimir Zelensky kham mhe zarut ay anina kai kuzi a kwa kara kui ting kunkara komono Ukraine mu si tung a ka fry ani zi khazi he kom kara yama ko zaroko Reslandi siki ngai senta. Te nye khairi borisi khairi uwe. Tame teki isi ako yalfiri ek amade kwa tek borisi ya dek kwa mango. Ekska FMG.
1: Ki mcha wala ke chikdi ya wali nke nye khairi ke Ekska FM. Ta 5 manita ng amde kwa wali ng. Tole magia ngambuken kia Ekska FM. Alwita ngia tayang kamika gangamu ya min arverten moyo. Kapstati, I please agi kumisalang ngawa unursugu taya un ang ngawa. Five and twenty dark kau ng konsig digi abafana abafana ngawa ke mamalodi Sundowns. Zaydin Adams kang sig digi tru wana yang ngung. FC Van Veg yang gya please ang ngawa kuhana kogi yang ngung hatagi ngung ngang kuhin ngung sing digi da tru wana. Scott Kloof aya kunage kapstati. Van Veg tini gya uku yang kalaman ngang tagi tika sig gya klam klam ngawa sing u kang hi unursugu tso hin ngawa ka chon ngung hi gya un ang ngawa ka ngung. Adams kan sigi ak komsum o sit Afrika ak gani kunan kalima nga yag digiri ng FIFA Verot biekeren ayag gani kunan ngoli ng agag digiri ka tuk ayo kwega ng bohola aga kunan Adams kan hising agi ak komsum tagi bohola ak ko chik digiri ng bafana bafana ng kalima ng ki ngulupu ayu ng kan higi ak wa Verot biekeren aga gani kunan tag digiri ng hongi ng gani kunan wa hing ngga chik digiri ng kunis agi ak wa Canada ki gani kunan wa gi ak wa Los Angeles kahing tikim ko kunisan. Departemen ng giya uwa binalan sa kan at gani ko nagyan ng hiyari ka tiktoy ng gikula ay di hong mga kano sang agya kam ka mga gigan diwikig di ng masina ay akunan. Di kang agachon ng si giya kam kam gusto uwa ang kakotlaka yang higya uwa abert machang yang higya binalan sa kan ay gani ko nagyan ng hiyari ka halaman nga si giya kam sang uwa tuwe in diar tak desine ai chi khwa ke kam aya cha chon ya dayang ke yig de gida chu yig dyan sina aya khuna department agia tisa kam ko wa pitalan ai berger hm hi gen kam kam ko so uchigan ala gani khuna ka ang hetig de gia wa khano hm hun chi trenge un sit afrika mu gen diwin en yi khisi chig de gia wa 5 tak desinde yin hi ge kulak khano hm kain sin ga ya kam ka yi hun diwi. Kse ka wun aga ngoshi yan chik digi ng kap verdes aya kunan. Wujina ya ng he chik digi ng ka higi kya verol biyeker aga turnoi. Ngole ng aga chuk aya kwe aga ng ka hi chik digi chuk kod ka ngole spani kan gya wa spani ya ke gani kuna kwa ng. Kain sin ga kam shoga chik digi ya wa irte. Ki veral biyeker aya ngwa hitik de gite ng ya gani kunan. Ya giya uwa spen ayi krik o ka hi khawitum nisi giye ki kham kham gus uwa ya ngwa gani kunan. Uchi na ng halima ngwa sitene giya kham sun ta ki ngwa ng hitik de giye ki uwa tuwe de ran aga gani kunan. Hik de giye da chukun ngwa gani kunan ka ng hi Argentina tik de giye ki ho shui ki ngwa aga chongan. Kam kam ko sung ga chik de gya wa fichina ke halama ngung ka sing agia sung wa ngang aga ngai ngung ka he gi thong ngal kam ko han si aya gani chik gani khunan ka ngoi si ka sten gya kam kam so chik aga gani khuna chik de gya wa ya ku ka thong ngal kam ko hen al de san uchina ka ang he ya khawi tamani chik de gani khuna kwa chang hm ai fasin tikwan ai akha chik de gida chuk ko ka hi kwang gen chik de ge chuk sa kham ko khu ki tin ha gan ge ge kama resisa ai tropa gani khunan ke sta ton chik de gya wa ukraine ai gani khunan vi ko ma ko sig gen ha te bomba ai kat kat cha sig de gida chuk tin ha ga khabit yang akunan yang he gya wan yamu ai ya gani khuna ka he resisa ai ing de ge thoge khali khama khuin tikwa 5 fit de gida chuk ko ka sig ya kham so ai dhar ta gen chik de ge

Skatamete mono tinek amako yenan twendag manetezi ange karahwara doner ten 7 oni ge FMK programete anka de kon kwe khasanga tamete sondag ekitsan sitete akereka kuzitete tinte komatem te Universal Gospel Choir group kona temo tsane tsiya makotia anka disis agama amka koma ngakone kite avasi khanim dia a tesite tate khanim setam da azi bori katsanzi ting isika tia cheke tinti koma tiven tsanzi ka bori isika tia cheke tinti koma di sonda ha cheki programme kon kwe khasanga tami tese kunyam sina khwata hango siya ko khiri ya go ya ofiria amate kwa bori tese ko cheke ko msa hini bori sungoro ki pre king zeti do kad atsam sika tete cheke ko kuma go kona nye programme tsanzi ka tete darana aigo ai zuma te radio ze khore na khata nge a te ke ke ke tan ti do ka ti khasi khasi is ka sondan e te u wosen na te kurina kere ka ngu si ka te musi ya khata kana u zi a ngu ya ko dom zi ka tse u tswate kwa te mkom am ka kom a ai zuma nge te a radio ze khore na khata ke ke tan te tama te mu bori tsam zi ka te wo ko zi ka te tse u ni sa qhom e wo ko te tama te ngu ya ko tse u tswa ko ai ke te tinta ma makona ke ke kamte radio zinge ade khore ku tsamsa te mote sa go ben sonda ha e an tsun sa tsu e he e te uru na go be tati e ke go tsuyo ka te mkoma amba ko manwa mkuru na go sa ka ra em nga kona ke te a ka te te mo ka nong ke ham ate ana go tsu tswa go ngu ya te khwete sonda ha e ke te tsu ni sa tsu tsu ta te te danki ta mi ta ding ke ke tsu ku zite wo tizi to ding sonda e te mo te ya uru khatam wa kona ke hito ring sonda khang e te ki tse ka he ekha kona ke AC ka te mo e ya khwatam e kwa ave ke nyam ta tins ke ke khos yo ka te ki tse ka ra kung ta te kona sonda e te mo te khom he kha ko e ve ke kwa khwe nyama te ki ngo te hi ta te ho za te o ro ko hi ta te azmi ya te te mo gara senzi ka nge a khom he te kwa te tsam ka te mkom am ka kom ki no sona ga e ga ga se te radio zinge a khore na khwata o ner 107 o ni ga FM ki tiro khwata te tse ke tan ga se ga se te mo tsanze ga te te a ai go tswa te ta se tinzi program ki te tse ke tse kom ta te program se ko nge e re tin sta mie te nyam sna khwata ha to tis ya go khiri ya go 12 ri ya amati kwa gama.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena nam tika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusu mwuka hana titwai e mwkao o titwai e kula tike ikwa wana oiyo wahutu tika la waka nge e mwke longusa mwbaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yoyan kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kata ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uha Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi chimuka atika kya kwa hege ka tike ga hege ka tike kula ya ke ngwi chwa khi e chwa e South Africa hege ngole ni wisi ya ke ngchwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jacques de Exco FM ki
4: dom ma kwa de ma kwena uma platform de
3: ni ona tensiva
4: o ta fona nyega FM

0: mmecesika yalfiriet amakhwana ncedi borisi konka cama ndimbambati la dweng khwama camziki cecile tatina a siborie ciyago ti monika nzunga muna mu bora te maxo xankhwena rhana o nceku bori ani ji a xhakarako ha bafana bafana no Mamelodi Sundowns ki bora e tatinkhwe Jaden Adams tsa tinki 25 ga kuri Jaden Adams o ka nce khwama camsika hamdi aya kapstati ki tinki soro siko woi tim uka e sika bora e khasi e tesena tinguna mu kwesi kwal Quart end ta qiti kweki engelandini norvieta mayame kihukirina tingi kame kha sinati fota e tsa din edems me tsu skerem ta kuki nga kweko qinita haku yele mate karating nga kaiti boraki am kunyako te tink ejiki FIFA city president Gianni Infanto karating edems o he tsu di Khuma a bora a kanko kwena ki surika di tam. Canada si bora te manko fer ina khengnam. Confederasi Afrika bora te manko n Egypte. Klap al-ali ti kwena khana ane ki ngzi ku borija. Adam sim kurik am kwena ki kyarona din. Exen ese parteye feif burgermeester kandidati si a te tatin kwena. Municipality ji Limpopo province ki tinzi ki ankara team na tisina ko ha Mike Ramotwala zanin ki ponani makubele giyani ki eka zanin ji di burgermeister siate hi marite mangema mopani district ki no Ruben Mosila le tapa da qitim kundasi kim Eric Mfandenza me makado da qite municipality ki burgermeister kandidati siya Zarok Ayagom. Parte ye ankara tin khana kai kuzi tesna tinki province ki na tha kai te khwana ye municipality zi manda zi khana kya te khom kara kum ta. Parte ye khana anigi ankara tin burgermeister kandidati siya koroi tin kwena Kasiye mu kaiti anak eka zaro kare zaro ji kwa na jiki nukwa kaiti ana zaro kare kukunji tamaha anta kuma kute kuta. Sa di krani jiki kwa adenstaka e sika 15 iri saisi ya kiamu senati nuorti chwane kiti nga ujiki. Chwano metro ratina akra ti makhalisi saa amukwena. Metro radie ankara din sa e khasi e nyama ko kiamgo club drift activity sa atwa kai ko on ka o he nyama ko cheka kai ta tinki mungan an oroko tinga oji marukolong romoche ke kana gardensi yen he die tu ka khwe khe kana ko ku ku be ta tite nka osiki khana he e raka sinago sa sin osiki Te borisi kheri oe. Iran musi ame anianza tawa ea kona angkaratin kheng amji Amerika si skepa ji kheng oa kongka ohe Oman ki teksena din tam. Revolutionel ame angkwena angkatek uye kwaratin ki Amerika si kheng amkuji khasie teksena kono Iran paroti skepa ji strati hormusu ki ngye tati ziki. Iran ankara din kaw kuji khaji he tesina din nukte sika sa he kiamwa hui din skepa ji saun kata din kim. Amerika amina kuwa kuwa ki khana aninza kaw kuwa ku ankara din tse sika kuoma a kuji kamusa ki hambe nukte unisa kaw kuji tesina din ki tia kuji zahoro din tam. Kheri oro kheng am kuji kouni sa te ta te kung a ka fraizika ni Iran si kung si kung ka anie kasi e kom karaha kao kuji si e ki ske pazi kung ati ji kouni sa kao iti te tam. E te yalfiri borisi kheri oe tam he te ki si ako in iri e klamati kwa te borisi a te komago XKFMK.
1: K ke mtse wola ke tsike ya waleng ke ya lfirge SK FM tole magian qambu nge wa SK FM o yute nge atang tsami ka ke ngum ya ming ar verten moyon fa fente la ka ko adams ya ang he na tsam ke khun singe ke wana ke ya tsu ka kunon ka ya ke qe ani ta a tsong se a ge khum so na tsam ka he ngun kan tsike ge a verl beker a ka gan kan he ge ke wa england wa ke norway ke Miami ya kunan yi a ge ge ke ndibi Adams kang he bolak di game hok oke kumisalan FIFA al president ya tik digi ah tiani Infantino atik digi ko kuyan khale manga ki Adam ay mong kaya kang he tik digi thon ngalo khama khoya bungo ngia wan sporting ay gani kunan Canada ay ngole ki tik digi conference ay ing kang ngia wa Africa aga gan Hispanic ay tik digi wa ta aga gani kunan al Alia ayi spani khoy tamni sik gege kwa gen hum ye gya wa khami aga win xn is a agya kham so burger mister ay kandidata yin sik gege of municipality ti ke le popo ay khune gya nun yan yang hetik gege ya wa mike ramatwala ke ti yani ay kani kunan ke tik gege po nani makobela ke ti yani ay kani kunan ko ang he ya khoy tamni gya wan Berger Mister ay yagdan ke gya wan ramapeng genan ke tik de ke gani kuno ko ang gya wa mapu yani district ay kunan Robert Mashiala ya ang he khwitam ni gin only tabon ay gani kunan ke tik de ke Eric Mafon Tenja ya ang he gin ang gani kuno ko ang gya wan maku Hondo ay gani kunan parti ay khaliman agyang ya ta ke kham kham go shung kan chig gi wa chinji ke provinsi ke gani kuna gi o municipality ang gani wala sing yang wa kham ko shun parti te ni gi ko ang khaliman ta ke kandidata yin chig gi o burger minister ay kunan kang he gi khali kham ko u municipality ti ay vi commerce ang gi gi chu gi hangula yin Thompson ang ngosi ke gun ang la dance ta ay kam wala 15 yi de gida tsu kula khabita ngi awa chani ay gani kunan chani metro khoy tamne gi aw kuyan khalisi ayi go hana ka hm yi agi tro kam kam go sun uti gan ay gani kunan de gi tsu kam se yimani gi ta cha un an awa khosan de gi tsu hana go ke klefter ay gani kunan ko asigi gi ka hana wa go kan go sigi bungan an khalma ngin tsi de gi akali kam go um makurang rachuang ke tsi de ki kakana Kadun ka ang he khawitam sigya kham su wa yin hai diye yi ng ay gani kunan ka ang he gya kham kham gwa un ay ngawaga ay gya ngang kuna kwa ng yi kaw yi ng kati uki si zi gani kuna ka gira ngang kali chong hmm ay fasin Iran ka ang he a gya kuya lawaris nir ayi rupa ki gani kuna kwa sumgu gi hun toa kham kham kwa sum u Amerika ay gani kuna ki ka ang hechik gya uwa tila kambu ay ngawashi yang he khawitam sigya kham kham ge sun oman aya kunan tropa inten sigya ngun he tin khalem ngan tin ala ngau ka he america khawitam ni gya kham sun wan tin halan sig de ge thon ngalu kham ko hen kan he khawitam ni ge chu tin hak ya iran ayi kunan ki kan he gya wa to hu ya hin ge ku khum ya he gya wa hormus aya kunan Iran tin gya ngun ya te ki tin hakan chig de ge thon ngalu kham ko ka gya kham kham ge sun wan khalem ngan ka ang kang he sinchik ge chu ama khui ng hege ng khom yang a khunan american atropa chik ge ra chok kwa social media a khuna ka hege ang khom go su u ying he chik ge chu nga wa gani khuna wang kang he sing ya khom suwa ting ha kan chik ge khali khom go wa tho a ya khunan america agya ko idang ya ta ke dilan aga ting ha kan chik ge thoin a khom go gani khuna wang kang sing ya sing ta ke iran a gani khunan ka chik ge thogeng ho khama khui ka he gya wa khom ka ka yang a gani khuna ke ti ka ang he chig de gya wa ting ha a gani khuna kum chang hum yi ng he ya yal firi ai fasi de gam chawala di chig de gya wa yeneri kham chad di de gya sam chang hum ke SK FM

Kuska kame temuno ya fek amako 16 minute zyangi kara khwara doner tensive oni kha FM ki programme ke anka de nge froan khlof tamete se ko yams na khwa hango se ko khiria go to afrik amante kwa tio normal le programme tsams ke mako tisera to darna ka go miya te khamins ka pnis tamete to tis ye ko khiria go yen iriet amante kwa kham atsams ka to tie to tis ye ko khotam programme sonda kha ke kwa nam ka ireden tamete tisera to darna ka re ka nne programme ti do ka tem kwa doa di anenza ta temo miya te programme ki kai ko khuzita ma ku nwa ko gako doa di anenza ti anta i gako musobu aritam ta khono priekeng zitama timo program ki tete tekin kum ok program nge se ko yams na khata hanko si ko khirisa hie to afrek amade kwan ke kam program ki kai ku zikite ke kam ka ka kwa ko program e ga kwa do wadi anyaza ta miete program ki ti do ka ti temo kanu nde kru kuzin ezika muna unge atemo ka ti no kui akyanye dia khate te ta ye kwena de mbunga na de ya ki mi ya tende e kuri kuze khazita mangi kain ku he e wo khwata kam ziki program ki te ka ka ko tse kandi e kuri kuze darana ko platform den studio e ya te se ta sura kai ta ti e te mungi dao khazi ha o he te mungo te kuma asaka te kam zikanta i dao ritam nuti do ka te ngi kai ku zikita mandi e kuri kuze kuzi a tse unisa tse unisa kom he e ka ko konde kuri kuzita mango gan ete khota te khatsu kuin ke tsun sa te motho a ka magwata eno wopwa te mo hambre khwata zikim ta ke tsa mqai ku zikite qa ka kwa gong ku ni qai ku zik an tsun sa ti dote ka anu sina gonde kuri kuziki nunde kuri kuzia tsun sa qhom he kha kun mu ka go e ke tsa mte mo tsuwa ko kenedi ku i a tse kre ku te mo qasen a ke tsa mte mo nde kuri kuzu kuin ki gan ete ho kono tsun sa qhom he kha kha ka kha go ta programme nge se ko nyam sna khwata ha ke tsam azikaka ko zi programme ke te anga kwa konde kru ko zi kere kak etre matizi e venu kure kure ak etre matin de kru ko zi tintan nge programme ti do ka rit an tsonsa tse ka no kwarasen kwende kru ko zi nge ko anga ta ti sonda han e ya afrika nyama ko ga ko a do wadi an ensa mieten kai ku zi do ka ti do wadi an zata mangie an ka ku sa ya ba tan an tsonsa welcome e sonda han e skim ne programme mengete akate ngo priekeng zita matete kekro kom otatiese ko yams na kwata ham ngo siya ko kherisa hiye to afrik amate kwa ham tiyo khamiens kapnis ta mit program de tak enzai mako tiseta to darana kaisa hiyem to tisiya ko kheria go yen iriek amate kwa ham akamska to tisiya ko khuta

kuthula tati ncams kangqona tsane tiya cuya mako tiya anga tin tsaka tsame temono 12 ek amako 34 minute ziang ke kara khwam programa khamins kap nis tamie tiziki no gro programa ncise ko yams na khwata tsamziki program ki temote tiya avasika kwa tengo nce ete anga tike khuziyo kati avasita tiku aveke u manda nyamate hi khuzite wote ansinde khuzite te hinta tinzi kwa vyeke ke tuna ti tsawa ka khusna kusita tina tuna ti khana business enza kunta tina ai zawa azawa tin kuna demo ti kwara kunwa tina dropa ka tama ti tsamzi te anga te ngo ke khuzyo ka ncinci te avase ko tsika ka tati ntseka khuti hete mo kano last week ti do ka ti ncinci kwe ngo sure tswana vacancy ya khwa tsamzi ki ai wa DM non zikamze khate anka tengo sure kwanta mangote avase kaven o ikona kana go tsiyo ka go tsela ka tati yeko an se tsam ka ke go tsiyo ka te mute tsa wa go kwa go nzike tse o ntsa ditote tse ka go tsamze ka ga ke go tsiyo ka te avase go tsela ka ritano nte kung ri tama yeko an tati e ava heti tama nti do ka tinge tsa ro tsa ite kha ti tsamze ke te an se te o kwana ngwe 3 ka kwartal si u dzawuzi a sure si ka temosi ya ko te dzawa gonga kona ki ngzi tsamzi khazi te anga ka ti ngzi last vyeke te u kona ngai ki ti tsamzi ka khana o ki a zi te mo te tswa ka te tse kam te ava si ta ti tsamzi no tse ka kha te mo kona khana buka dzawuzi ta ma khamu na ko ava si ta ti tsamzi kone antse unza kiri te mote utwana ngo avasi ya ha nge asi ye te tsamzi ki zao zita mak e nza te mokia yi karate kunga kone unza kia o karate do kate te utwana ngai ziki te ti no kuna te mo kana buka zi ya ho ti na ti kore na ko tako mua ti kia ti gara huzi gara ta ti zi gara na ti ham no kuna te mo hiya ti ve na ti tsamzi ki ngzi tsamzi te anga kate ngo ke huzi yo kate ngo te avasi ven sure kwanta matemo avasita ti kamzi takai kuzikite ti akre krinde ko matengo sonda hanse na veke sugere o ite ya rogata kamzi ka ti angakate ngo ten kamzi ka avasi ko mota ti kwa veke nyama kuziki tem tsau ta ti kuzi ven te hi ta ti kuzi ti zita mang ai ki eya ten kuna ki tamati do ka ti ti kona zi nya ko mu kara ti nge ha corona kwa nge ho an ai zau ze ha hi ta ti tanu zi tsam zi ha mu ko ava se ko ke ho zi yo ka tse ka ta ti tsam zi e ka e ko zi ki te ti a ke grin te ko ma te program en hem khamins kap nis ta mi te se ko yams na kwata ha kuri o ko ngo se ko khiri sa hiem yen iriet amati kwa kham a tsams ka tot se ko hotan bori ko khosta ma te mo te an ka ko ta ti program kham no te hi ko an se bora hem bora he kwa nam ka kuri o zi tia kuwa kwa te no te mo wa te rado e kite kre kre kwa hati kum ti ta te te ukam dam sa ka kham bora e kite mo hisen ti ta te hozen an tse un sa te mo un na un te mo bora e siya in are hin iya te spani zi te mo tu zi khazu zi o te ve ko sa khan ai zi ka ku sen ti ta te mara ti to ka te nge te u radio zi a ke he kam a te kre kre ku kam zi kite sa gobe bora ke nsina te hozi kwane te ukam dam sa ka te mo te kre kre nko mti tate nga kwane ke kuri ozi tuwa te kwa kha hinto ke he kam te kre kre na kote mo una un sit are kwa hen iya te spani ya khasi uwe me we oro kongo khasi umusi ka te mo ona na kukopi ya te mo kuse ntua kuta ta bora ya te mo te kwa sa ukam ziki anzi tinzi te ke he kam te uradi ozi te kore te kwa kha te kre kre nte kwa mti tate bora antui heve mara temu cricket e ti ta hono rugby ta maga ti te kekne kom di tate antun sa tse kan tse ka te ho temu te koma di te ukam dam saka kono kwe dam saka ta az temu te ai ku kota ti te uradi o ki e tse ka ho tin si sport su anzanyam sna khwati hanzi ta az tin si program ki te kekre te kom ta ti kone avas ka tsam program en se ko yam sna khwata tsam ziki ka iku zi te tia anga kwa te zao kwe na business ya hiya kona ta hon temo u kwa ha an of kwa veke ngu ya mateke ha hii ta te ho di tano nzi ngu ezi khazi te avasi na kukeho ziyo ka te tse kata te ngu ezi sure kwa na
last week e te mongwe e ya kwa tingo di yen ntondag stete a singo sure si ka khusna go si ta ting 3 ka kwartaal se zawe ke ensa konta te tsamzike te a ka te ngwe ke kingo ke go yo ka te kumute kuntwana o tse te monte a ba si ma ta ting o kwa ina gana o tsa mango a ba si ta ting kone tsun sa ti do ka di ina te te sa tsamze ina woti ina manu tsun sa sana kwa tin ka se ne te mongwa nam ka ha tsamzike tse ka go tinge ke he tsam a ba si ga temi ya tetsa boka tsa tsi tsa monta denta e gram e to zaro tita zao ze tin ze te monya mka kwartal ke tsam ka kwartal ke e kone tsam ka kwartal ke di do ka di tsan ku ze te tin tsan ku ze te tsu e zao ze u e ke ze te monte o tsona a khus na ku si ya te tsam ka ngo gana report ze ke o go te mo santa e gara gana koma ana tita ndi do ka de ga te mo te kung te ta mangke a te utlwana raporti zisetinc ezika te tamankete aseko muwa te tsamzike te tama te qhago qhome te muwa kontewu ncicam ka kwartal ke te zaro xaye eqharatire te zaro xaye eqharative reta ntito kare te qungu te teu anesa ke ncamtsegwa te utlwana a te karamatlo kwa ga zaro xaye ke ncam te qharati support ze te qharati miya te ke ncam te utlwana a te qungu te tati te tsetsen gana o tsaozi a ke ncam tsi te tati examen tsamzike no te ukwana zika te mo te ukwana sure ke hetsam kung ti tati te avasi ya mago kona ukwama tsam te ukwana atano nga kona ikidi doka te te kung ti tama a raporti zi mo te tsam zika te kago kome nge a te kenkara te ukwana seta zarok are ti tama nge kretkere zi te ukwana ka te titano te ukwana seta te tsewun sa kai kutati nge a te kenkara zarok ari tan te mo raporti zika atse ka hete te tsam zika te mo khawana a zauzi a te hube tati ke hetsam zarok ari te kare tsamska te motse ka heteko tazi tinzi te an kare te avasi ya kwata tinzi ngudri ka kwartal kama tiziki te kungu te ntwanta maham ngo sure si ka kuse nsa hinde tsamzike ni avasi ye anke unsa kiri nge last week en aizike ina tini kwa kham tazi kai kuziki te tia kre kre nte koma te programe nge te an kate khaminska pnista miye te hem se ko yams na kwata nge aizike ka nien tini khamene te zi e ya kwa kham siya ko kheri sa hinye yen iri ek amati kwa kha tsamska to siya ko khota.

Kim te wale tik de ya wale nke yenerige Eska FM te wale magi an kam bon wik gyawa Eska FM a wite an gyata an kam kage ngam ya min a reverten moyon. President Cyril Ramaphosa kan heklak kam tik de gya ua honor ten tin aga kam mogu giga ngam diwi ti aga ngaw kan hetik de gya ngaw kundisan Dallas Valley Boss aya kunake Frank Reich kan hesing agia kam kam mogu sing ua South Africa ay tropa yi nghe irti ay urloh yi digi chuki kawa gani kuna kwa n kan ngaw si kan gya kam kam mogu siwa ga eki yuli ke 1916 ay gani kunan kang he ti kan tik dege ngoy kunisa tropa yi ay gani kunan ke irste aka verelt urloh chon yang hi dege chuki n presidente ni gyanu ya kalakam gan take besuk kang ya ngoy gya frang rit ay gani kunan kalakam ke tik dege ka kolasin kang he yi gya kam kam ko e un angwa gan ke belakhang malika gya kam sit africa aka gani kunai tin dege chuki kang ka khwen kan ngoy si ke fi ko makang aka chong ngai dege chuki kam sang u gezi aya gani kuna ke tik dege to ai ka hm ngwa ke switali aka vi ko man ngwa ke tropa ngi age kam so on ngoli chaga aka gani kuna se ge tro kung kang kam ko vi ko mang kang aka gani kuna Wuf direktir yang hegia wa benalen saka aywa Albert Machang atik de gen harik bisa 17 yitik de gi da tuk kwa dia mushina aya kunan ke tik kwa ai yen honor tesen tu honor ti yi un he sen hegia kam kam ku gigan ngai diwi khren chan tik de gi a bait ber aya kunan hun tin de gi mulavi ngawa ke Zimbabwe ai tani kunan kam ya fiartin ka sing agia kam sing wa besa hm yi ngi de ge chuk ola chik khwan ke gani khuran chik de ge amul lavi ay khunan mo chen gyang ha de khale mang ga sing agia ge te ok te ge te de ge aga cho kang he ag de ge hm he gya kala tu ka mas gyang de wi yi yi kisi ge da kula ay di hm yi ngi sing gya kam kam ko sing yi de ge ran hm to ko yan do gani khuna chik de ke makunda ay khunan tik de gani hun aga kwangi hun kuna ko ang hite ne de gen centrem ay kunan hisang atine gya kala o besa hum ku gi gan diwi yin kamsem aga ngosi burger hun yi gya wa Zimbabwe ay gani kunan de gi dan um mosinan kang hisang agya kamsem o tik toy agi ga chung diwi hun yi de gya yi tso hun aga gani kunan Presta ti ay department ngi awal lan bau giang ya te ke hale manga gi ya khamsa o gai kang he tik de gi ya wa ngim he ka gani kunan back and closer ka ga ka gi thon a khama khwen gani ka 14 sing de gi da chu wa na ka kang ke boss hof ay habit kunan kang he gi ya wan veste ya profensi gani kunan ko ang he sing de gi wa na ka kang ka 679 ke gumi hun Departemente ne gya o kuyang khalemang ngada gya ngun ya teki kikan tofa na khakama kuy nga waka en hunne e kang he gya gule khama kuy ka atik de gya ngchung hao. Bura hong khawitam ne gya ngani kuna da gya ngun ya teki tigan chik de gya tuan ngalu khama kuy ki chikan he kikan gya ngwa ne uto gan eki ngim he aga gani kunan. Tang ham ifasin. Kang he chik de gya wa ngole na ngole de gya ka kaya kuy ka ngun kain sing agia kamsung wa kai gan tigdigi aba fana ba fanan ayung ngko ngwa ke mama lodi sundowns ayung ngko tigdigi wa jaden adams ayan ngko kayan 529 ko adams gen ngun harge nakam ge khuben ngun sing de ge tigi wa na ngun ke cup stati aya khunan ki ya chu ngun kain sing de ge chu wa na ya nakam ge du kang hi agdigi ge tini manita ngai mugu ge gan diwi ngko ya kang higia ospani kang gya england ngwe tik de norway ke miami aya kambu kunan kang he adams aya photo de gigi ko video aya ko his agigi diwi wala ngai ngigi tini Gianni Infantino yang higia wa fifa ayi president gya ngun ya de adams aya ngutai kang tik de gida thon ngalu kama ko kang ke khali u famila yi ngia wa sporti ayi gani kunan kang khawit tamne singia khamsing wan Africa ayi ngole Spanish ang hitik de gya wan ali sorry kan hitik de gya wan al khali aga gani kuna de gida chuki kwa de khami aga ngam ke familia hitik de gya wa Adams ayawi wa ntang ngam yi ng hiya yeneri ay fasita gem chawala diwi hitik de gya wa tibiri khamta dida gya sa ngam yi ng hiya kwe damwi ke SKFM

0: Tube ire tsama go 30 minute jinge gwa xka FM ke te o dri ire bori he teng kam ka ha kekete kona ka bora he te ke dri ire ka te go kem. President Cyril Ramaphosa hone tintin ka nga ka he ngunku si delwel bosh kwe longwe val ta ki tinga e franji ki te orota blome ango hamashi aki nga horota ha ngu nga ka e de tsam jika sit Africa amikwa nyamka mujit areko akwa e tunshiki o hina ama. President Mang Zika ham darai Frankrijk ka tshirika ate no am darai hiti go South Africa ka angu kwena bismisi ya hita cheche isha tako jarot ai a kraha huji houtu huji choku anigyam a na amie di jao ata ka moja tom katam. Freestate Department de chara jao kung ka kuhe nga tihana kia ikaw ka tebe ngo tu tu hut ai na go back and closer ahan di plase ki shuriye di tamahano shuri kaya tate nama. Atak ui sena te 14 khawana ha bosofu aninja njuanga hai ho sena ti no mukunda si kingle ay no seiso na te nyekan 70 ha go tau hojiki a juanga hai ho oroho itim. Borishi u kheruem. Una u ki bora trek amji haji u tama makuku iji a tita kyaro ote ni question o si bafana bafana no Mamelodi Sundowns ki wokri koma Jaden Adams msikim. Fefen tu naka kurikom Adams wika kwama yaka o hata ya ham ae kapstati kwe kisi weiti menite ki hinta hate kwika nge uisi ka ngo hiti ngo nyamsa nyati tamzika una unji are ku wokri ete bora e quarter final si England no Norway ta Miami ki ngo wokri nalti ka no Adam Simfota ita mahanu tau tiefeta kumkapare ae kite kumki tau kaitim. Tuwe derta ha bori si o kheri o khaya ahen khawana ha bori ete kekegwe u kamana kam siyebe ire kamakoyom.
1: Kim cha wale chikde ya waling ki tuwein diyar tak ngamdik kama tuwiri ki waling ki SK FM. Tamja giya sa am cha driri ngam ki wale ng chingagang kim cha tangam cha ngam huwa bohla chikde gi taya kondisan. Tayang giya tangan kumiga ki ngam yamin arivertin moyon. President Cyril Ramaphosa ka ahya chikde gi Frankrijk ay gani kunan hesing de gia anga 110 aga ndibi kan chik de gi ke kunisan dalwal bos aya gani kunan ke langaval aya kunaka ang hi agia anga wagan ke ko ka hi chik de gi kunisa tropa gani huna ke ngai kan chik de gi kya irste urloh aga gani kunan president kalakam ka ang higya wa besukan gani kunak ke Frankrijk ya agia kamso besukan aga chang ka higi thot kam kam go sun u belakang aga gani kuna ke tigde ke kahang aga gihang ka higia kale u gezi kuna ke tigde ke dohung ay kahang ngawa ke vikoma ka angia ua switali hung ay gani kuna ngawa ke tropa yi agi kamsung ua ngoli tsagang aga gani kuna mgo githo ngung kanga Freista ti ay departamen yin gya ua landbau gya uku yang halaman ngangante ki kam kam go sumu ka tigde gya ua ti ka yang gi burang yin gya gumi hun o nimi aga gani kunan yi agia kamsun uwa kagan tigde gi awa back and closer aga ga tigde gi da tuan ngalo kama kwen. Kahi kaan si gya kamsun teke gani aga fiartin kaan hi tigde gi tuki wana uwa kagan ke Bosworth aya khabit gani kunan kaan hi tumina kawin gi awa feste ay profensi gani kunan gi anong hiyada ke kakein tigde gi da tuki wana. Kaka kwe aga ngawsi tigde gi awa 107 aga gani kunan kasi gya kamsun wa kika n. Mtang hum ay fasin. Ngolo nung ke Spani hang kam ka kaya kwe gang ng kaya kasi nga gya kamsun wa kika ntik digi o bafana bafana ngawa ke Mamelodi Sundowns ay ngang kwa gya wa Jaden Adam. Fafin tu nak aga kaw Adam ya ang sigya ngun ya teke nakam ki kwe ngun ya gi ki kaya ya chun aga kunan kang hi sigya sun wa kapsta din aga kunan ki tig ang gigi rin kwe kunisan. Nungku ka aga wala ay nga ito nung ki nakam ki gun aga gani kunatik di gira nga kunisa Veral Bieker aga ngun ka he gya wa kam ka ngun ka ngole ngun aga gani kunaki Spani Chas antik di gya wa Engelan nga wake Norwi aga gani kunaki Miami aya kambu kuna ka he Adams aya foto di gya ku his nga gya ki ga wala ay nga ito ngun uwa mta ngum yi ya tuwe diharta ay fasi teke mta wala dumatik di gya wa Sibiri ke iska kham jadi lagi asam tang ke iska FM.

hayi esiyisi somthomo sencane umtsake romance ke qhamtsa ke qala qhamtsuma imtsake ke angqoma qhamgo qhamtsa ke 3 ke qhamgo qhamtsa ke 4 ntona khomuni ke chimbo e umtsake ke qala qhamtsuma imtsake ke e ukawishi ke imtsake wola khonqwa uthi imtsake qhamtsa ngaqhamgo qwa khanqa imtsake umtsake pasi imtsake singu banga kawishi ke e kanga tsitsela sing o ke imtsake ngoto umtsake pasi imtsake singu singu ke kana qhamishi singu chimbo qhamtsa aqha u kana tsiwishi kana qhamusi amtsima qhamtsa aqha da singai u da ke tsiwishi kana mani qwa wa tsiwishi kana mani qwa qhamya tsiwishi kana mani qwa panga tsitike kanga ngukike kana qhamusisi mana singu wathi kana qhamusisi mamtsima kanga alungisa qhaqa kana qhamusisi mamtsima apanga kawako e kanga afistan qhamatsiwa kawako yawa singai qhamatsiya ke ni mocwatu kama qhwa kona ngwa mocwatu kama qhwa kona ngwa mocwatu kama qhwa kona mi qhwa kona qhwa matung panga ka e waka jala se uma tungwa ka aka jala se uma pasima qham ka e kang jala mi ka e kang mami da tsisi kana qhamusi walo si tsiki kang anga watu he afustan qhamatsi kala asing kawa tsisi si ka e kang a anga watu fa sing tsiki kang a kwati o afustan ke ke tsiki kang ma ma bang pasimo mo tsiki kang pasima qhima om tsiki pasi kang mapanga o tsiki ma tumi qha qha qha o ke ma qham singa o singa ke ni kana ka tsiki e kang ma ma ma mapanga o tsiki kang pasimo qhina tsa ri tsi bundelo a qhaya a da o tsi bundelo a qala o tsi bundelo a qong ha ta ke kawishi ke ka a ka o kawishi ke ka panga ma amani kwa o ha ta afistan ke ke kana tsemushi tsike kang a ngwa tu of afistan ke kana tsemushi tsike kang a tung panga o tsike ka a tung jala ma o hamsi ta kang a alo so khama kawishi kana of kang a panga khama kawishi kana ta sing ngai te gini tsike ma ngwa tu o tsike ma tung panga o tsike ma tung ka ma o hamsi ta kawishi kana awa ko e kang afistan khama tsi o ka wa ko e ka a go le khama tsa tsi e ngai ke tsike ma ngwa tu o tsike ma tung panga a wa mi khama pa sima tsinji o makama pasi masing ngai u kawishi sike e jiwa ama ka e ka jala mi ho jiwa ama ka e ka mo mo jiwa panga ka e wa tsi jala sing sing e kana tsemushi si ma a tsona kwa kana tsemushi si ma na tsanga kana tsemushi si ma ania ania ana ana jala tsai tsa tsa ki tsimushi si kana tsisi kana ngonde kana tsemushi si a jiwa sing ngai u tsi a jiwa panga a jiwa khamsinchi ajiwa singchike kang agule cha ajiwa singchike kang anghotu mufistan ke ke chike matung panga e chike matung kang e tami khamatung ka kwinawe ka tami khamatu nka ku chumkoi mi khamatu nka ku jala o mi khamatu sing ngai ku matu ngwa chike wa ka jala sing panga ka ka jala sing kang ka ka jala sing tsisi kana wa ku ekang anga khama a tsisi kana wa ku ekang apanga khama ka tsisi ka jala ka tsisi ka tsuma da tsisi ni ka tsisi kana ko nam tsisi ni tsapasi mtsa jiwa sing u tsike ka jala sing jiwa ama tsi ka jala sing jiwa kham tsi ka jala sing wa tsika na ka ga tsinji ngwa ka u tsika na ka kham ma ni ka jala sing tsisi ni ke game tsa ti ti ka ko ndre ka mtsa ke shi ndunga monita da sam tsa mo sing landa ke tsam tsa wa oh resi resi wa mtsa fumo sa mwana mtsa sake kala tsumi ya xk fe mundu ntsi ya kuma ngi nakha mpa ibi victor ke mtsa sike mutsa ati wonke wala mtsa singi kusi mtsa mtsa ki sizi wa mtsa pro ka kusi.

Aska FM no wonder tin siwa ngai gini hana game to sing him sa wala kam sa digim. Five week comes like a firmani taki, kalakam to me, common day, the sing him sa titiki out the clock ocean on the quaki, don't come sa wala kam sa gidri, and the senetiki bola gitam sa, a titiki wala bola gitam sa gifiri, the seneki him sa prom, a tongue of she climbed to quay, a kikango claims a squad con hakiki go sika ekang. Apa nga tsa wakaw si sika ikang nga tsa wakaw si sika ikang aw jala a o a chimbus nga ay o a titis nga ay asang wakaw si sika ikang ama kerehe ka ati asang wakaw si sika ikang aw jala ka ati asang wakaw si sika ikang a ka ati yan ni si ka ati ka kem si jala wisi si mo pasi ma pangam si jala wisi si mo pasi ma om si jala wisi si mo pasi kang ma matangawan nga ikang na tamo si so nga ikang agamin no nga ikang apangan no awa at hana tiki si teng teng kay apa si apangan sada ke kawisis gando a o atwisik e kan pasim tsapanga ngai ke ke tsamania a afistan khama kawisis gando tsamania ka kawisis om tsamania asin ngai o kawisis ke e kan wa ga jala sim so sada ke ngoya kham tsari kana tsamu si pasi mtsa ntsam tsa tsike tsike mtsa ka o mtsa ntsam tsa tsike tsike mtsa a o apanga tsa ntsam tsa tsike tsike e kan wa jala sim so sada ke kawisis ke ya hoim tsa awa tsa kakhana mtsa ke bundilam se kakhana mtsa ke a tsi bundilo ho sing ke ke kawisis ando awa tsi ke kang apanga ko wa kawisis ando awa tsi kang a kwa o tsi ke e kang a awa jala nga a tsoa kawisis kana kon nga mtsa de ke tsi ke kang pasim tsa panga awa mtsa o khamsing tsi wisi se ma kang awa tsi jala sing tsa panga kawisis ke kang wa tsi jala sing ke mtsa kham tsa panga kawisis ke e kang wa a ang nga mtsa kawisikan do awa kana tsamu sisi apa nga tsa tsitswao kana tsamu sisi a tsa tsitswa kana tsamu sisi a tsiki anu da khau tsiki a tukeng apa sa tsa tsiki ma tsa go tsiki ma khau kwa nga tsitswa tsi mo nirimo ma tsa nga tsa da tsi bundilo ka nga kwa sa khama khoya tsi bundilo ka nga tsi bundilo ka nga a kon he a ke kawisisi ka ikang ka tsa wa tsa ka nga kon ga re kawisisi ka kang a tsa ke problema kawisisi ka ikang a o kwa toko na pangat sa kanang sing kausisi ka ikang sa aoma wam chim sa sing kausisi ka ikang sa atangom sa sing kausisi ka ikang sa akwasa kwe na chisi ka na awa kaya talam sa o kaya kong ham sa o kaya akwasa sa kagi sa panga ka iwaka jala sing om sa kang ka iwaka jala sing om sa sing hi kausisi ka iwaka jala sing hi kausisi ka nam chamani chwa ha sing hi kausisi ka nam chamani chwa panga sing hi kausisi ka nam chimam sa atangam pali mandwa ta kausisi ka nang teki sa sing u chisi ka iwaka jala sing sa panga ka iwaka jala sing sa sarang chibun nilo he kang wa tjela shung tsa sa ke go se kana wa a go nwa tsi tswa msi monira di ma a tlhong tsi tswana respect tsi tswa ntsi tswa respect am tsa sa de kana tsa mo se tsengwa tsa lam tsa de ke him tsa a go nwa tsi tshongwe mse o go itlwa ke monira e wa jala shung tsa tsengwa ke nka e wa ga jala shung tsa kang nwa ke monira a jala shung ka u se kana wa a ka tsala mse de ke tsa shung tsi tswa ng khosa tsi tswa ng o go nwa tsi tswa ng go nwa tsi tswa wa a khaya ke ka e iwa ka jala sing wa kha ki kao ka e ka nga kanna o wa hong kana tsamu si si tsiga hi ha ya sing kwa kwisa na tsiga ni si kwa kwisa na ya ngai ka ke mchima ka ngo ya panga hem chima ka ya ka ngai hem chima ka ya tisa ta ka usan wa wa kana tsamu si si as an hi tsiwi si ga ndwa ta as an hi ku si ki ka ya panga ta ka ya khwasa ti khonni o ka ya kon ga ti khonni ya sing ngai o ka usan ndwa o wa first time khama ka usan ndwa ta ngai te ki tsike pasi ka ma o tsike ka pasi ma tsing tsike ka ka pasi ma ma sing ngai ta tsiwi si ga ndwa wa a first time khama o as an hi khama te ki ma tu tsala ti tsoe mo tu khwasa ti tsoe ndi tsona ngai ga na tsamu si si kana wa lo si si ke a ka o ti

Exka FM 107 nginike ngiharam cha samsamo sonqando ngicamsa ngendaba yami omthamuso nqano mthesaki qala cha exka FM 107 nginike ngiharam cha samsa dide khamsa ke fifi cha ngeke donta monitor ngiqala cha mthuma yasonqa mthesamne ke the 12th of July 2016 mthesana msa wola ke ucecwa ngimtha bole mthesixhumana ngicama ngiqala cha mthuma he dana swede sa pitman ngicamsa ngiyole khamba nje 3 athi ke ole khamba nje ke 5 iri awa mamalo di sundowns ladies ethi ke text ke sile ladies ke ngqe ole uthi bese ke qala cha mthumela bese ngeke mamalo di sundowns ladies ke bene ke 2-0 ke qala cha mke ekhi qoma ngira mthe singimtsa ole khamba nje ke 5 iri mtsa ona qala cha wa mtsa program ke kwisi qala ke aqo ngam tsa kwisi qala ke mtsa singo ke mtsa tsumsi nga iyo mtsa wala singa iyo mtsa tinqo ye qa awa mtsa jiwa ka eyo ka ngati jala sengke a tung panga ka e ka ngati mke a tswa ta tsike a ama kwa o tsike ka ng a seng ha kwa kawa a long sa ni si tsa a nwi ama tsa a ke ke tsike ka ng wati jala sengke a ama tsa ke tsike ka a ng wa tung ha ke ke ne ma tung panga tsike ka jala seng o ma tung kham tsike ka jala seng o ma tung ngwa tsike ka jala seng mo tswatu gya problem ke kana tsa musisi mo tswatu gya khula ke khonqo yo mqoto ke yangqola ke ina kha khonqo ka tshisa ndo wa asaka ta ke asaka apa nga tshike wa kadzala se asaka re tshike a kwati a nghete ke mitshwa matum ama tshika mitshwa matum kham tshika kadzala se mitshwa matum nwa tshika kadzala se wa tshike him palaka ka la ke mtshe khonqo ya se o ngo ya banga tshe khonqo ya kham sa ke ne mtsa thwisa tshige singe ka dzala mtsa thwisa tshige singe ka mtsa mtsa thwisa tshige singe ke ka to tsa mtsa tshe ka mtsa mana ndo wa mtsa tshina ra mtsa sake respect wa tshika ka khamo khwe ka e ka ng wa tshala sing respect wa tshige ka ng a o dzala tsa ke tshwisi ke a ngotu o dzala tsa ke tshige ka ng a kwati o dzala tsa ke tshige ka ng a ng ka ke kana tsa musisi ma tungwa tshike ka dzala sing a kham tswa ka ka dzala sing wa khamana ya dzala sing ao tshige ka nga panga ao tshige he ka nga sing ao tshige a go konwa tshi tshwe tshige a kwa sa konwa tshige a tisa kwa a tsala ke a singa ke wa ka wa ka wa problema a tsala tshige a singa ke a ka ka wa tshinwa ka wa ka ngola ke se no wa a ngeke ke kana tsa musisi a panga tshi jala sing a tsing tshi jala sing a ka go tshi jala sing a mo tshi jala sing ka panga ka jala sing mme se mse tidi o tsetswa mse samse fite nna he Lucas a go patsa mtsawa sifi for samo ya umtsamuso ncane bese ngiqala cha mthume ke uma ubuke umthathi ke hamba umqeqo ya khamza dikhi fifi ke umtsa ke firi ntona hamba nite ngiqala cha mthuma e dake usho lo umtsa pasi umtsa tutu sing uthi usi sike ke game cha akho ya cha cha umtsa singa ke umtsa apanga tsike ka dzala sing umtsa singa ke umtsa apanga tsike ka ngam umtsa umtsa apanga tsike ka mthuma umtsa umtsa apanga tsike ka dzala umtsa dake usho lo umtsa kham nga ka dzala mtsa ga nga ka dzala mtsa golo tsa nga ka dzala sing ta go sian ba wa a tsa e ta kham sing tsike e kwa ka dzala a tsa e ta panga tsike wa ka dzala sing ta a nga tege kana tsa musi e kana wala usisi ma tong kham tsike o ma tong ma tsike ta ma tsa sam tsa musi nga ndo ta o nga program ke tsa nga ke se fi sa moya o Lucas a tsa mtsa ke tla tsa mtsa ke exclaim o nerteng sia e ke ni ha

Honortensiwe nxike nehalente samtsamo sincando ngicamtsakhe kenale modisha wamsecamma eqala qhamtsa ke iqomo cuke mtsa singimtsa dide qhamtsa ke fifi qhamtsa ke fire and fear taga ke chimbo e tamtsa singa wisiando wamtsa qhamtsa maqala emtsa ke shika moqhi ati chimtsa tsha qhamtsa wole ke mtsa program qhamtsa qhamishi e amtsa singa ke wisika na qhamtsa ke mtsa singa qhamtsa singa e o wola singa e chiwisika e kang a khama mtsa o ka wisika ya mtsa mtsa wamtsa qhamtsa mtsa wola muzela mtsa titi na ke tsela mtsa qhamtsa mtsa titi muzela wola na ke tsike ya ka khama mtsa tsike ya ka tsum ke mtsa ke wisiando wa tsike ka mtsa singa ha qotsi wisika na o ke mtsa a khamqwa ka wisika na wola mtsa titi singa e kana wola wisi mtsa wola e tsike ka nga tsum mtsa mtsa wola e tsike ha tuwa mtsa mtsa wola e tsike ka khama mtsa mtsa wola tsiwisika na ka mtsa a khamsing ta ka wa a qhamtsa a ngheke ke amani kwa wa ta tsiwisika na a khama o amani kwa wa ta tsiwisika a tuwa a amani kwa wa ta tsiwisika a tsuma a wan kana tsumusi o wola wisi a khamsing ta a tu hu ngsa nghi tsike wa ka jala sing a khamsing ta tung sa nghi tsike ka nga tsuma a o tsiwisika a jala a o tsiwisika e ka nga tuwa a tsumsing na a ta a wola sing dua ta pa si ang hai ke mang hotu chi ga chi jala sing mang hotu chi ge ka mami mang hotu ke ma khwasan ngam mang hotu chi ke ka ma ka mang hotu chi ke ka ma panga da ka wisi gando awa asin ngai no ka ka chi wa ka no ka ka chi wa panga ka wisi ke ka wa chi jala sing ka e ka nga tuma a ka e ka nga to a wa tala cham ke ka pa sim sing ung ga tala cham ke ka pa sim sa panga tala cham ke ka pa sim mcha sing ngai ka ke mcha thwisa mcha thau chinji mcha thwisa chi jala gi sing ke mcha ka panga mcha thwa mcha thwisa chi gi sing ke ka kang mcha thwisa chi gi sing ki ka kwa ma na pa sim sing ngai no chi ka na ke mcha e mcha sing chi ka na ngai ke ke kana tsamusi mamsa mamsi makang tsa kham o kana tsamusi mamsi makang tsa panga kana tsamusi mamsi makang tsa atang ta chisi kana wa amsa khangunna o chisi kana amsa panganna o amsa singhai ka wisana ngai ke kinim sa thisa sigi singi ka jala amsa thisa sigi sing ki ka toa chisi kana ang ta ki amsa panga tsa amsa tsi tsani si tsa amsa tsi ga khuye we jala sing nge ka jala sing panga chisi ke amsa mane chwa wa ta chiga na jala amsa amsa mane chwa wa ta chiga kham amsa ta amsa panga ka wisi kana wa amsa ang hotu amsa panga ka wisi kana he amsa ko ati amsa apanga ka wisi ka e he ka amsa ka ta kala cham ke amsa ngai ke ka wisi kana amsa ang hotu amsa ang hotu chi jala sing amsa ko fifi ka cham sa ke klengiwe.

7 ko 40 minute nge kwa 107 ko 9 xka fm siki uinceke kuye kana mbete ko mota ti program se ko nyamse na khwata 20 se khere na go sa su e nyang kha kwa kha ne khanti na kha minute he ya kwa ha le ko mate ti ya dam jikana te a ci jika kuye kana mbete kha ta ti ji adam je te ko mate koma kucam jika ada koma ada di de khusiki tiye kuma deta to tsikhiri ya ku program ni he asi akh iri ekama de kwathi yacizi tsa woku ndo ku khodi kanem kwe khodi ncam ku ku ay kam ku kwa ma ku ku te kam kha khana no tsa si anji tsa komno ada tsa jara senta ti kha anji program mete o nyam sena khata siki na te a tsizi kango a ka tlhotsite kom o tati te koma ta ko e kenem de teki go kharata ga a kuma Luis Mukomba no te a koma ta te jara senta tin ga nge te koma ana ta de go siki a ko e kunwa ta no ga ke tsam tsatana te tsam tsogo kenem ana ta tsogo go tsara prana go dange a kha go e ga ga he

XKFM kawa wala ngawe mtani kuchu au ngaba kake chalmingu e son daha ya nga mtani chunga ta asa kuji si kake irradio ke maa chwe kama kubunga ke iwi ji che ke kumcha ngawa wala kia kukuma ngang ati jiki meta kani kuna ati jiki kwe ngang ati jiki ngole juwa kimka mtani chunga we kake son daha ke mkuchua the 12th day ke July 2020 khata service se ka ke radu ke ma chwai thamu ko bunga ko sin de ke wala thuma kon ngamu de ke ka wa lung sem ga wala ate u ke tin ri tin ri ma ta nga ba wala ngui ya kon nga de ka wa ker ka maso he ke pre kera ate u ke de nga kon de ka wa aman ngu asing ko koma aman ngu apala pala ngu ko koma wa chike ka hem tu tu ko ngu wala ngawa da asa guji jiga kong ta ke radhu ku se de ka son da khan hm ye mten chong ngong ku sa guji che ka ke radhu ke ya asa ge mang ke wala wa jet mon style o manel ate ke kunu ku sia wa 12 feet

Exka if kawa ola ngoi pangam tene kuchu aunga program ko sa uji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangam ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten se va pen ne kha fm ngam tu tu kwe aunga ola ngawa ang kwe sa kawisi ga ko ka ke ola ngawa ko nga ta akwe ale kwa program mtu tu kwe ngwa ta ola ngaji chang kwe sa kawisi ga ko ka ke radu kwese de wala tene kwe nga tamo kwe kwese de karu se kawaya tuwa kai se pa ngawa mtene kuchu au nga wala kwa nga tege maa se tege longu sa kane ulu se sika kwe ngu tamo kwe sikwa chike pa ngawa kwe sing ke dewe gani kuna ki kanu sike chukuna pa ngawa mani ngho sa ngi kwe longu sa uwa chike mtene chua ngawa wala ngawa ngu kwe sa kwe sike maa ngawa maso tendu ita ngawa wala ngawa

sile kwang khang ku supa ke o lengo yum tan chung ku sa ku se ka ke a o lengo ko nga da a ku sile ka wa program ko nga de kan us se ku nei de yum tan ku chu a ngo program ngo ng ku sa ka wi se ka ke radu da ku ale ka program ke mo ngo ma so tan du tong ngo o lang

Ek skou FM kawo nege kawo 25 minute da akwe qale kwa program ngawo emtane jonga ba kwa ka uwa lungisa ngawola da panga ba kusite ke kana uze se lungisa ka ku mtham go se ngaire lungisa kana uze se panga ba kawo chike agusin kana da panga ba amen go se ngake lungisa kani kuna ngaire ke lungisa kawo chike panga ba tene na lungisa da ba ke chukuna Oka wa chike panga ba kwesi, nga na wuzi si atungta ba kulungsa. Wa chike mtancho nga wala nga wangu sa wuzi si ka ke radu, ki kawetua kai si panga ba kwe kai kwa radu ki nimuru. Ya wane ten siyeva, pen neha FM, wala mtoto kwe au nga wala nga wangu, nga kwe sa wuzi si ka ke radu, ta kusida ki kawetua kai si mtani kuchu au nga wala nga wangu. Nga kwe sa anjima ka, ke program nga kwa ngai kwa kango si pa ki firin tuinda kamanite, mo ka nga wala nyui e ten mo ji ta ko de ka wa pere kera he ke ker ka maso ngu e sa guji se ka ke rado ke ka be tu ka isim ten gu chu ong wala nga wa ngu e sa de ma se de gi lung sa ka nu si ka ng ka mo si mo hi de gi lung sa aman ngu ko ngu ba da wa aman ngu ko nda wa aman ngu a sing da ba ke chu kuna wa ji ge mten chu ong wala nga wa ngu e sa guji se ka ke rado ku e Aung nga maso, tundu ta nga ba ulang.

XFM kawa olenqwe mthena kuchu awunqwa program ngusa wuzise xa ke eradu takuside olenqwa kwangqade ka wa kerka maso eke prekera kawa ola mthena jongwa ngusa kuzise ngide kawa chelmingwe kaya ke sontaha pangwa kuside ola ngi chang ka kuchela tumwe kwa e a tu ka khaisi pangwa mthutu kwe ngwa ka ola ngi chang ko sa ko ji chi ka ngwa ka ta ta ma se de ola ngi chang ka wo che le ka mo ngwa ka wa ya tu ka kha i chi pang ngwa ta ni ku chu a wo ngwa ola ngi chang ko sa le chi ma ka ke res ta ki ola ngwa ko nga ta ki mo ngwa ma so ta ni tu ngwa ba ola

0: tinkwana adi Pietrus William Manu tinqadi khwe khamienska budumini titeko akwana siki di darana radio stars ki khala yanu tikumusha ka swe tati nganancwe khani mkuyize natadile tam te anakate kore to tingazi kinte ukuthi to nga oki khoi anti khwati swe sanganano khani mkuye tikiye go kamsiki dike golapra na khono tikhani mkuye nyamo go kuye go mba kha ding kha ka ding cham hi to kha tsaka hi sen kha ngam kwete kha ngam kwike kha ngam go tenye te khuwa mati teng la bana go kungusa hi ye de kamsika jego ka tamake khwara la te u kha tswansikara tsom kone a do kwa amen Anki sinti Hebreërs 4, vers 4. Angas kritikis en kritinjamo kuisentamo. Ons weet, dit is zo, want die skrif sê ergens van die zevende dag. En God het op die zevende dag geres van alles wat hy gemaakt het. En die ander gedeelte sê weer, hulle sal nooit my land van res binnen gaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binnen te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
2: Gaan.
0: Nu het ama aantag het die meekakwe, nu dom tik uika de nu gesoe tokom, tam atomoot in tokeer die kao kasane tino. To ga to komo aven de wa to komo de vet an to nga ka gono anu kenim sa kenim minyete sa si ogo we nga az ga di min sa kara wa te mu wa de tin ko te komo ko kenim uye tun ga az ga ti atemi exo de mtonda ga ga ti esinu sonda ga ema tsa to aka ra ke usane go tsa te ko kenim Oger ore san e ta kanem no me ema kham jawe go di ko ka khulina go yo note ngem ema te sanana sanana sanana sanana teo no teo khamien ska bo khone te tshwara gata ke o sanga o kara gata no kanem a ko yedin ete in kwe na ana ku tsa mai aja na go ngisa ha ko mo anyana inu ke tsa din te te tsu ni kya tsa mo te wo ko mo aka de ngi go Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nye, ferse dikti o, kenim kiti galakate kwa na ha. Tutam gamanta miye, to muwe, tsem tsem kwa, a ti huwin ki, to sa a wobere khategu, a to mutin tin kwa na to hinyago. Nye, nga te de khamienska pa, sonda kan tse man, kwa kwa tutam ne kere ki kwa na. Sonda kan tse man kwe kham. Khana kheresten na. Kerkin tse man kwe kham. No na tate hinye ko kunye kwe ngun gaz ki. Kene ma exode sim tuenda hai ki. Nga tamye hi. Sebe kan tse man tse sa. Ta kwa ten mo te tuja yo. Ka ka ten kwa ki hi ta ti zi ti te gala na kha wot. Te an khama ngum hi. Te an khama kene ma ngum hi. Akwa na ki ngum ko kuriye te nu. Ya mung hi. Kene ma. Te ngum hi. Adam ka. Te angome Adam angome ga dikhanimo Adam tsaka kara go teng o mboronga ra tuya ga tsam Adam o mboronga ra teng tuya ga tagata ga Adam masikhani ma mungwe sa wore no shin pota ga wore na go di pota ga senta den tete a nem ko ma a ruti yo ti tuye khwe a nomo ma kha tate no se den ga go khwe nomo te am de trek e tu an de ka gore ko Dung ada temi kwa tu kana. Anu ngoma kun akwe yakaden kama kat ana. Anu kwa na kia ingara tehi. Oko. kene matsang no motano go tsuko ka ga mangumi kwena go yo ka kenkere kung tate no kweto we ya te kumkoma ga go khoshikeng tate na aha ya nxa nxa ma ga mkhane ma ama minye ka mo ga mare nngiti yiji a oi be tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yi he oi be de din a ka o gitin tate na aha me a swe khu a khane sie go kwana o ata e khane ma ga muto kana muito mkwana ki hinsa ne go tate no a muto na yisu ka nwi ai anya ta nwi he fa u kwana inu go am tsawu ma tsone o ro gwa an skin a khane sie go tina ka ye gwa an gwa na a si guyete a si guyete ta ka ye gwa den ta den an un wo den ai ki musa ne go hambe ai ki hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tsawu ma ta kashum koma a tsawu ma chakara ga ngi kuwe nka ga ite ke kona ga koma ya te no a guye den khat o wa sin kwe sin ye kwata nwe kwena nwa kusa nwa ya den ama guye den nwa ta ga aka mka aka gisihisa aka munaka o aba nam ku ko do di swesa te o ga mienska pa tsa munka ke ga mienska bo anya ta di no kwana a te ke no akwana di no me ju ko ki kwena kana ga go te nce te ki tsan kara kenye inyasa hinyete ke ntatu manki kungi kuma ntaku ati miso nda kan eta makama tse utunu nqika ka zuhwe teta wote to kyanisi yegobete qala go kyane ane to kyanisi yegobete kunti kereke uka no aka temu a gobe azimu anya ne kona kha a mu ana be apola tubina go nwe tsam a kwankara ga zumkoma ama ya gona nga zeta no teo khamienska ba si ka kha go e te simungwe e sinu mana nga ka go tsaka beta te ke dukuto mahambere ga de kene m te o kene m tse o tse o mahambere ga de a tsa mo tsa m jao ka tuno tsa ku tsa m jao ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go sene ga a nga se tui ga se ke ne na ga tsa nye go ke tsa ku ngwe a kwana ke nqenqe se ka Ni kuya dimete kuri to tsa kunye tati tsa kuya ga khweno ni kuya hinto tsa ke te khanem de san e amuta go o tsuru oro ana go te am tse ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa khanem khweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sha sa tsa kunuka tsa tunga tunga tsa khuwe go pung na nngwe mfersi mta tsa tien ku nna tsa on kha lofu ka de nna tsa doka nya ta an kono doka nya ni tunu kum ko ma ku ho ntu a tsa tsa tsa khadi am ko ma ada tsa ki tsena tsete go ka go te so na ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am ko mo ka kene su kene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsi tsa so mo ka sie go da nwe ke re ki kutsi na u kwa na ma tsa ke re ki kutsi tsa tsetse ga doroin nga a on ga wer sa mo tsa tseu ka re kriste na diminete tsa ke yar ke kana go enkwetse kum kum de kane de donya tsa tseu ka re tsa khumo tsa am kum ke tsega tsega ker ke kotu tsa am kane mtseu kum ta tsa kwe go ta mo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khumo tsa mo go khumo to tsa mo ke nga ke nda dimeka go re khiereng ma ne te manda go a ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hamba tsa tswa de ka tsa go go tsa go te a ma tsaba kara go no tsa u khwe am ka tsa si de go go he ti ku ye den ke nem dam ka ti ti u krate sta te mi go khere o tsa ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka si mo tsa ka o ke a ye go ta aka ke a kwa go si ye ka tsara en aka ka tsara go te ke a kwa te en ka go kwa do tang na yo so mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun nga kwana ki sonda ga tse a he ton ta te mu twa tse ke nde tsa tun ka tun ke tsam ma mu ma tsam tsa khore na ma kwe na hambe kwe de ki je go di kwe hambe kwe de ki swe di kwe nga mku kwe to tseu a tsa mu tinu tum koma a terena i ye tlo ama a tsao ko ga unti a tsaga ti a tute di kwe ki khungwa tumana ti u kyane ku i tsamisa ka kete ko porofita ntwa mi te nkona ka anda ka timede kyane ma tsewu Nikanima queen kwana kanyi to te zao. Nin te platu nengi kwakra. Te anye de koto an kuwa damu kamin kwa experimenting. Afrikaans kwena dan te mingwita. Experimentieren. Ta sere te tun kwena. Ta hinye te ve anwe. Tuna ta sere te ne teki mwiki platu nengi. Sere hu an. Ta doropa yi kumo ta han samu tun kwena. Ta yoko ta nwe ta ka an samu. An kwena kuri to ngu akwe karatia. Te tia na ave kwena. Nun akwe, niki te akun kwena sere gun, te mwoto kwa te sere, te mwoto kwa te sere, te ntwana sude kwena wote ve, tamman kwa wote. Eksamen mtwana ngoko mtama te sa ave, na te kuye de te ukwe damka, te twan taati dhe wote. Na te an, tu twan taata dhe wote no, no an twan taata dhe wote ma sude he singe ya, to di kare kata, hito te an kene ma tuki gala nai, te kuye de ve tinta ha. 7 dag sangatati kerge tsa kung anga tsam ta khoma tsa tsotso sangui kitano kerge te kung go be tsa ka khwete tswite christian tswita ane a dang khwete kerge kung go khongo go khwe ka ni matrausa tena a tuna kung go na e ore go enkene mo ga matrao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa kene mo ne u ka di kuye go go tito a Nye gobe sa sa de tamo sonda ka tse to nye ko kwada tuwe iri ta. Mar to nye ko tao tun kwena to tam a woko kergi kung. To hinka tebe, kwe te hinka tebe. Te a hinka tebe. Tamo mo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye tsa ante hinka kum. A kuye tsa kum kinyan kum saten mo. Tamo mo gobe ma kum etsa simu agu. Mana nye mo koma tiye gaukato. Nye te nye na tiye nye atama. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu, tsa tuan, tsa tsa dhote. Khama tana kwa tangobo na tsa tete. Tse mo gobe. Hi to te kumku, kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nye to ti me kwa asewa kan. E, san he. Te kumkwa gweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hiyete. Ati kuriyete kamtoti suere magwena. Changete ngungtoro hea. Cha ave. Maa ngungtoro ki changete rita. Changete ngungtoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngungtoro ki. No cha ak foreman ngungtoro ki changete. Kam cha kuyikate damme ta. O foreman damme cha kuyete. O muu anku damme cha kuyete. No atave. Tute ritasi tako mkaji, kwandwa mkaji kitasi mkungdore, ane kitasi ino. Kwandwa mkungdore de tsa ande, vengu kakwa te nyeti kaya. Tantaka, tsa kete kwe damu, subu kwe tsa kwe yeti. Kumote kwe. Ise tsa sinde ufori seter de kaya of madek, dominate kaya kita. Dominate tsa ango, ve angungdore tsa ora he. Tsa, kati kete kwa na subu subu na kwe yegu. Nga khuji. Te ukuni hek, ngwa kwa te, te anti huwe, te anti teta, we kudito. Te o uka kungote. Ti a, te kwe te muwe kako kwa kwa. Tamato, ti ngwe kwe nziki huwe kwe. E te hi profita kwa zao te no, na te kwe na tse mkuhe e, akwa nasika ti ngwe kia profita na, ti a kuhe, akwa kuye kwe na kakuyi. Kya nima sebe kan kwe sana hi. Kama ngome kuzi, yere kuyi. Na anga te sa te de awonwe te ukwenzi kite nyego sa ndwa nwen dukuto ndwa te dukuto be te abe na ta te na dukuto kuta akwana iki nwena te phegwa go te dukuto go be ina na akwana iki ndo te aba siye go mu ko mu kwa kunyi anata ire ta tinwe ya ora go anga to te anga sa seba ka tsema o tham o di tse a te tsinza nya di tse a mu de mu a mu a ana go ene Anda ati kuye di kheri kate. Nto koma ato di swere mawe. Te an an kate ve. Madem gungoro ki te tingre ta. Ta mwese ma ngil waka kunu kwe. Ta kwara e kwara be. Ama onna ha oro ta kwara. Nam koma tun kawad dama kwe. Ke e kuzi teki anta hini santat. Ta dukuto ta ting kuzi. Ta kwere kwa ta kwara ko an kuzi. Na nata te hini e gore kurito. Te kiare san kumku oka. On ka wore sam a. Kwe at ongo kwa. No. Ti anki khere te nu khere o sikin ne swe ha di swe gwe no uru be ko mo khono an ko te kun khona an ye ko tinyo tu ku twa ya hin no a ku twa ya dan ki nu a ku twa nye khwe sa sa je te u sa tu no an di kan an ye ko tinna e na e te u sa ka gwa na te te u sa an ka go te Sanga hambe tanat agute. Manam ngatin kohoje akuri kuriete. Kohoje ngare kohoje un kohoje ngare kohoje un tuje maza u kung kara kote na diga anga kan ya orang kuna anan ay nang ay kai ka kuite osa oru kare na agute. Ataka ataka no kohoja ka kuriete kwa kate kung kam kate kung kam na hakwa kiare na hati. Tako ni ngan kuna ako jisikit ata nkwa siye ko kung kuna ngan kuna mungote nungu. Kano kwa hoji kuri na kwata. An, an kukaya toki tukhuwete.

xka fm kawa olang ngawe mtenu ku chu au ngaba olang ha chi chang ku e sa ku chi che ka ke a pur khar ma kwa nga a ta ka ba ya tu ka khai chi pang ngu si de ola kwa de ka u a amane ngu as nga ku koma o ka u a amane ngu apala pala nga ku koma wa chi ge ka em tenu ku chu au ngaba olang ha chi chang ku e sa ka u chi ga ngu kong ka ke program nga kon na da go si de ka ba tu ka khai si m ten gu chu a wung wa o la ngi chang gu sa gu ji chen ngai de ka wa dang da dang o la kon ma de gi aman khung sin ko khuma o aman khung a a pal pal nga ko khuma wa si de ko khuma ji kwa ma o ko khuma ka ngui a tu hu ko wa clinic ke khalin ngi pang ngom te de na si de ke ka ngui a tu ha wi gen je wa ji gem te chong wa o la ngwa hunkwe sakwisi se ka ke a wulan ngaw kon nga ke kawaya tu ka khay se pa ngaw gu se da ke prukharma mtari chong nga ba kon nga da ke kanu se we se da ke mtari chong nga ba wulan ngawa hunkwe sakwisi se ka ngaw kong taya da ma se da ke ka uwa amal ngaw se ngaw kukuma ka uwa amal ngaw palpala nga kukuma ma da ke kukuma ka ngui ka wa chukua ma kia a e ke ka ngui atu uwa kliniki wa chi ka e pa ngaw gu se te kanu se ulang ji chan te ngung ma tam ali kwa pro kham ma ng tu tu kwe ngo ka ulang ngo ng kwe sa gu ji se ka ke a ulang ngo kon ke mong lo ba so tu ni tong ulang

xcot if em kawa ulang ngawe mtanu kuchu awngo programo ko sa uji se ta ge radu ke kawe atu ka khai si pangawa kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm anu mtutu kwe awngo ulang ngawa ngkwe sa uji se ta ge radu ke kawe atu ka khai si pangawa ko siang te ulang ngawa jicha tenu kwe ngawa kama kali kwa program ngawa mtutu kwe ngawa kaya ulang aji changgo isa ko jise ka ke radu ke kawe atu ka ise bango si de ulang ngwa em ten chong ngwa program ko sa uji se ka ke radu ago si de kwang khang ko su ba ge kawe atu ka ise bango ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm man mtutu ko e au ngwa ulang aji changgo sa ne chimang ka ke res ta kha ke program ngwa ko na alikwa ula ke mongwa maso ten du tong ngwa ulang